0: Amen.
1: Amen.
2: Amen. Eda, na mi sha opa. Ewo, adisiya wodi abreye ene. Na mi sha wani wabusiya. Non kosoma unimdiye sani, neme buo ha. Ni eni maye huswa. Osta abe kakaye. Sinyamin shao, eda menu sinyamin shao, se wansu. Ukenka kenkansi mwini na amano. Mwini akwaswa. Yaya tiefo sinyamin shao yenyi na se. Se, eda jemsi bae, eda menu bae, eni esu ya ma. Asa mwini beko die, bata mwodi ya, ebe womuno, enye peye. Enti yesu ya bebua, ama disyane yue peye. Sinyamin shayin.

0: yo asopani nyame ye wiebre mu ma ye hunu se e yampa wiase wei e di hwamo sanse atronche chire nkwa na ekoso wiase wei mu dipenyi na ponukure ni di atronche chire chi e da masi bebre ebusia fo ye papa na ne frempon ye tenen kano enguma watu din se maranata na mokin kan ma ye no atronche chire wiase ye kwahwiase ye Neni pa pono kure edi atrechi. Na yeye di epeno, enone nyame afaye papaso e kasa chire nyumri. Sa wasimbisa na mwa, ebreo hoka kira, hubitimia frenado wasimbisa na mwa no aba, niye nyina kambum esu nyadie. Yami nshira bibri isa obayene sa. Eniti, enamba niye 0753865 0753865 4186. Penny Bissa, sir. If you say, what is no? So, a GD for a So, you can cry Bible, no? Oh, we are sorry, damn, you know. Now, the echoes on your GTUM, sir, a yatro. And now, sir, don't do moon, who no? Sir. E sumwa e mwati chebe brebe biko kwa siyada biko fiyada e biko memendai. Adentina, saa different denominations mpapa e mwaba bebrei. Nensuso, e binti miuhunu enka se, ene, anase, diye ene muno enye papa. Noye ubia fane kwain. So nyame, obefasa kwa anoso na ama ye nyina kwa nyana na se, ondi ube jina, jina pene bako. Ano wadi ya inajuma? Pacho, boya kakra.
1: Yo, mido asi. Maso mbisa anu.
2: Bravo, izekeo.
1: Ebra, onipa ye boni, onipa di duyani bien. Obonsam faso se, wadi be kun etia, obonsam nam onipa so ya be kun etia unyankupon amemu. Wadi ba asasi iso. En asasi iso. Eye mre. Ema, ono bonsam niye din kaino. O di woni pasono, eye mre. Enti, diye kenyina ano, aye mre.